25 minutos naglaga alas 6. Saludos ng kaya kung ilang jalanak ka siya kabra kong kilakih Sabado kaya jalala domingo eskina ko lang katong panah kaya po na kabra siya naka kaya kung ilang jalal nak kasha kabra kong kilakih kung saan kabra programasyon nak kasha pang frekwensya.